Mereka kejagat ni sane kal acap ang ring tejo ni melesat mereka.